0: Hai ne ngobiya go le musuba a wa rabalo mo be haran sa gumni ne bolen no sambi
1: ina hasol
2: ramaji ya garabi ya shara ye bolle to senya
0: maya
3: runje yo lo ma sai la ngajo ore ndo ginaji orbishi ne ndo ya mana
2: ni bora ru mengula ni ginyangu ro pe ndo ngi shwa
1: ngi de no roketi wesa buga
4: na de sana lu kiti ore de de ni suma na ke bonu ndo ru mo ngaji e lo gonya
1: kanyu ina ni gere to bolo
5: rola ranye nara producer no singulo
1: bora mati Yodori, Olashe Lengiteng, Simmel Olisendero, Songwan Engagenya, Omeda Jo Saisiet Endama.
6: YNFM.
7: Ewangan Olo Show.
8: Ewangan Olo Show.
9: Wow!

0: kite jaba tubulu zene bo yok ne kitu bulutua
1: Remaya
0: Kira namba na boto lo sholema
1: Asha mo, intubulu yok, inta yok namba na bo
2: Mayan FM

0: sungwan ng kakanya.
1: Ibigay rin siya mas sa mura ng kapalaman ko si Emmanuel Olekisi.
2: Diyan niya bonan upi kay Lelio ni kay Esa ita.
0: Kay maginye siya sa Olo Shole Kenya.
1: Nishir dar maas eh?
2: Yes.
1: Nigyara maindeleo. Nirwati yola riko. Nigyara la radya. Nigyara sukul.
2: Nigyara osho. Nigyara karambi nibi kaja.
0: Imagine. En kakanya.
3: En kakanya.
4: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Mayane FM.
0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Wangalolosho.
2: Kabisa, karibu na wale nini ngoni mairi ya mari Renebo, ate kuna sai agira doi aikilikwan nchere, keja enchama ini keji ankarna kainyo ya sirara keberi shara nitabuitate nake ana members lena duo chama idolta, ama si airoki wale nini ngoni kakwa changa moto nino rirontai ana members lena duo chama.
3: Hello, Silu.
2: Yeu.
3: Soba doi.
2: Papi.
3: Olenjo raonya agai gilu.
2: Karibu olenj.
3: Nato ningo.
2: Ehe.
3: Pore jo, eji jo olrolang, ejo loreto. Oloreto group.
2: Oloreto group.
3: Kore tato ningengi gwena ne, ningo na ben. Na jo na, kore duendo vishen na kankamoro nye tolur.
2: Ehe.
3: Na denelo na isilu meta.
2: Ehe.
3: Kore bali muna nwen kai deli melde ne jumelde ne ti na bonne ki ningi to anye yu boy ngai nei men nenye na ino shina ya ulru meta ne tu mulru tanga mota mo lege kira na ni ino kura lo na lulru
2: ho
3: kore sai ba kana no len to rai mata asinji
2: ehe
3: le jo je silu mata asinji le jo le kai mata asinji
2: mhm
3: le ju boy ngai na en tenya de na ima
2: ho
3: ino shina ya ulru meta me gra ni na mo ila ka ma ni ki silu ngi darwa shong shong ulru ni darwa ba ngol dunga ni po wa de na na ju na mo ta ko ro ne ja
2: ehe
3: na ko ro shi jo
2: ehe
3: ore do be lo meta ke te ni ki ju ta mo gra dunga na ki si
2: ehe
3: ke nga sa ga le nga sa ge bo nga li mo ma u ni nyen duwa ta nyen duwa ta nye
2: ehe
3: ora de ba da ni ke do la jo ka di na yi na ju enyi ga ge na to yi na yi na re ne ge mpe re ta
2: ehe
3: ore be nelde ni gi jo ni no radi na ina ge ji mai to mi ina
2: ho
3: pa ma si lute ne me am a sana sai me na ja ga ran to na gi ti
2: mhm
3: ni dum ga de ben ne ne na ene ne na ina te ji na pore jo ko lo ku ye seven ni gi ji na ji si jo ga na pa am dala ji si ji na
2: na to hono
3: to dur na te me jo a ke ne ni mu no ni ro ri ne ni mu ko ga na ina ne na me te gi ra ko ra de pe la je sho ma ngi la jo ora do ra na te ji
2: mhm
3: ete jogo banda na nguma ta walewa
2: ee
3: na ko mje ata banye jo kanga moto
2: ehe
3: kera jo tawa nje ata ai kembo de la rin ware sana banne ken daru jo
2: ho
3: manya gi duani ngulio to re namo seta shi lo gira ire ngeli jo ga lo halo ol tru
2: ee
3: asha na lingai gorel masa jo tay ko lo len jo re da
2: ah shuling mayen fm halo hello yeu
3: wole
2: papi
3: ona bi David ale
2: karibu le David
3: laro ni ngoro ina mjadala
2: eh
3: ama sidero ko
2: mhm
3: ni jara rafi yole lo tuturi
2: eh
3: jara radu
2: eh
3: ndiru aba yo kira tomol
2: mhm
3: ni ndiru ni shilingi 100
2: mhm
3: kila jumani la kila mtu 100
2: mhm
3: ore gana arangi
2: eh
3: ni yara la hile
2: mhm
3: orgo on tarike
2: ho
3: alafu
2: ehe
3: le ni gende le asba ya mure ni dolo bolang onyamal ni ke tengi orgo obo
2: mhm
3: alafu ore na mia igwara yo nda hiye kini gusta fi olro lang
2: ehe ero na kai na mia inda yu mpake na rishata
3: baka bai gila ira yini kara na rafi yo la rin ari
2: ho
3: na kila ke Friday ni nda kila mtu 100 na account hivi
2: ehe
3: na kila mtu alapa ni kitumo
2: ho
3: yani nda hiye ni ingiliwa ni ajo kanyo sababu ile nda hiye
2: ehe
3: lazima na ave nda hiye
2: ho
3: alafu ore re yo na geji de niyo ni mpang oluhu
2: ehe
3: mere ndo ni
2: ho
3: ai lage neje
2: tena kura itubu kweno shikara ito ni ruduogi nkubalia ya chama
3: eh ore video kaina no amiga la jo le rodo ri ganne bla ro ngo wa du la ge ne ne nya na ka je cho ke palo
2: mhm
3: ne lo ga ra ide de ne ga ne ge ni le ri de ndo ni ru ti gero na
2: ho
3: alafu ore ngo lo ngendu mo
2: ehe
3: ne ra ira jo yi
2: ehe
3: ni ndo ni 550
2: ho
3: ne ra ile ge ni ge ndu mo ni lo ru e late
2: ehe
3: 500
2: ho
3: ego olengendelea siyo kabisa
2: ama kama kuna rogitini nyangu tuwa kankange ngaye ti
3: maa kira yu hotel
2: mhm
3: nijo uwa yele lahari
2: oh
3: uwa legai lahari
2: mhm
3: nye legai lule wari
2: oh
3: kore ule ule kuru
2: mhm
3: kiko wari wari ki nga midi nara sara nano 6 nara legai 5 ivo
2: mhm
3: ayako meja la gezi
2: nyako kia wari mera kilo lungani nera ndogizi na agira aramat
3: ore kila mtu amore na agore yo nara wale mera na angi fendele madiang ya wala si mawe biara si ndegu ndogu na ila mara ya kawaida na angi si nono kushia ye mwa ma angi si nono kama iso joshia ye ni uda na mwe
2: pi
3: nge shundi nge kisingeri nana
2: pama
3: amara
2: rakanyo bitu wakata ndo iki apone na mia irona kaa mia kila juma
3: mia kila juma
2: ehe
3: wala kipona alafu wale kana lati account mia bagera na ara elaki onge honom
2: ala kebare erishara ni toronate na chama
3: kwa hiri miaka
2: hai ee kweli
3: kwa hivyo nyo lenga alafu yeji na kila mwisha lava yeji kumajo kanyi wa kaya
2: na kwa yarara elaki zaidi elaki
3: onge honom
2: onge honom ni yarara siri kuona ja
3: yarara kuona na kaza 36
2: ehe
3: wala hile
2: ayayayaya muko sawa
3: kare zango bang
2: ii
3: na igwone rige amini ndo irashegu kwa
2: hivyo
3: ya kamerigile nimeji
2: ii
3: igwone ya kwa irashegu robi yani
2: ii
3: amini kwa hivyo lege finya nirembe soko nilinto baada ala bobo
2: ehe
3: kwa hivyo sulugu na kanya robi yani kumole
2: to
3: ii
2: ni ya rata ni nchoyoyo shilon
3: aa
2: oo oh, ndoni rubaya ini weji sawa sawa sholing ento nyok pi ya mugi ya sirari seisi dai
3: wae
2: ya sholing imagine na egi juru shi yani kiri lunga na kumoko omena enchama muna sigi ya muu ule ninche mia ra ama ra shilingi mia re nikijuwe gini nyena iyo lunga nyeji ngena mia humuro yeshai sa ingine imbo ngena mia muu sa ingine mindi mdua diake mayew kake ore na shilingi mia yani ijira geduo yani mia duwa kaa ishele rungani kake ore ninche kegira ninche isave mia kila juma emelele rasi yake mia kusema ukweli ore nyeri nisile no rungani mia ajoji yake duwa rungani isile no kisiye shilingi mia moja peja shukoki tesipara yake nchaki lo rungani na mia mu enoshi nyende hido ikio rungani ikilikuwa na joki irejo nimpisa yaja isile mia anaa elifu moja nijoki elona aje elifu moja arejo mia njilingi ni ipi ninche isilinugi mia ni amu milau mia kie golo lembi lau mia kage tada musi ya jo ore riyadu wanaduo shilingi mia na ise koloru nganak era guon tigita oile nera sirugi lasho lasho naji ile nera sirugi reaccount enye elaki neme laki yake elaki ompisai impisai sidano leng imagine na atenelo doi oltungani pooki naji yani tipat olturur amoro olturur na keyieu entoki naji engiriata enkishona engiengunye ore olturur na neji etiu keji enkishona engiengunye amu ore olturur keyieu oltungani oyieu oota engiriata loanyo metabaiki naduo baa yani loreshu meiku naja metabaiki imbaa neku tenila ajingi nchama keyu na ireshu areshu pole merabana anebau inarishara peika aja peye irumoki arudua matokeo pirumoki arudua anake matokeo inasia iniasira neku unasige shilingi mia mbisa ina hapu nuwako neku ara ninyena ajire nipubu isave shilingi hamsini mime na keye inachama ilo tutur lo isave shilingi hamsini ejia mwore doi nena pesa hii eke haku impisa isi dain uleng teneku inoro ina ngiriata nireshu na ake nena pesa hii meta neku mari jinyinchama hii aina naibu heki jiro teniki ninyankatini olturur hoje na ikirumokisi ninja irukujara akitina ake enchama ore yiti enchama ino itilika enchama nye Na kiruko judoi irikulie amu eradu irayolo rarajo kumbore shilingi mia na kidim doi ashoma anake enelakwa kidim awa ndaye enelakwa kidim aisho ndaye liagute kabisa kidim siya idropu andai shilingi mia ake na ata hamsini kali kinanua jo kidim arabai eweji nake nelakwa neku maa pedo hii as enana jo nake maa paa jingi tururi pari jingi nchama hii maibunga nchama hii tori sharpokin ejamu akeret doi yoko donta Mayen FM halo ore taki grid ya maritenebo online ningoni na kila kaita damu inchere peyilo dukuya na ajaribu aigurane na kigurane box aingoro mpesa hii amu indi ndo ya noto atesikunoto ore ninko ironya atesimu no *577# enironya *577# online ningoni na indi mdo hii anoto orkilikwai yani ore peyakuronya *577# tegela kike on ilo box le bahati amu yetir boxi ile kake ongwa ntrageti mpisai wara ke meti dolta wara ke meri mpisai kake yedu itegemeo bahati no ajoka lo boxi loli tegelua enibik into soju mpesa pini no basi peye irumoki nake arayolo ajoka nyo itasua imwenaki gula ne box amu tina risharake nilo ayolo ajo kanyo doi irasua imo box
0: No number sidan na ingwa soko faster. Indi mtata ataole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu uri soko faster na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ronyaki *577# nigia lorubokso boti atwele. Uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata peya kwa la sula ni. Kelele koling. Ronya *577# nede maini la isulia mpesa isidan tere shara doro. Pulling.

0: ஸ்வாசு நஸ்கியும் சாலி
1: ஓயோடி என்ன வாய் நீ யாரே நாடிசியோ எந்த மேங்காவடி
2: Kiolong ejumamosi sarumnare enkagenya omesa shoso wan enkagenya ibuirare antena nai Maya FM Iningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no Mayan okibilinenya na sidan negetisheba nito bere nkolongino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store and download data bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti moyo Ore serena nyogi.
3: Nasira giyogi seriana.
2: Ore doya ngolo.
3: Namwe giyogi mayenat.
2: Ashire gilo ngire shine mayen FM te maili tisa.
3: Enkorika.
2: Olo shibora.
3: Enaibor kia warie.
2: KMQ.
3: Ngatu.
2: Ndire ngayo jadu ngire shine no mayen FM.
4: Mayen FM.
5: Kabisa kigiriria maritenebo atanari sharanake niki jene dupote nchankolo ati atuwa maya na online ningoni basi ori na kiti enari sharan agiri kilikwan inchere jii kama rointai ana members le chama inyi kebabe rishara ana yani keraba rishara na rara ana apa ninteruru enchama na amasi airoki online ningoni kanyo ya sirara tenaduo chama inyi kama ambi saini girala ita yukaja na bada erishara na ba kanyuru hii indiba aras ana members lenchama ha? Kanyu indiba aras na arena duo chama ini Bayan hello
6: my sister
5: yes my brother
6: good morning
5: good morning good morning
6: how is you
5: I am very fine
6: yeah
5: kaserian pia inye sidai na sidai yanka kenya
6: My sister, I'm in the Kosara Nashpuru.
5: Oh.
6: And I know Ranga Yangi Javedo Lajo, he would go around Kara.
5: Taba la Ragi, ye ajo ye wa lo rupi. Mera bi.
6: Basi, now we're in Ele Rulango Jamanjan.
5: Ni.
6: Musana Raba, you vegan, there were Nanga Ranga Yamana, or ruling it to 206.
5: 206?
6: 206
5: haya ya ya anyo rege irasio giro rabanda ya anye niki
6: ananyo renga ini ngende ruwa kira lunga naki net
5: ehe
6: na ora wana karama egi sef shilingi miambili
5: ho
6: nyingu mga pa sisi na nabisa ina rishara
5: ehe
6: nyingu puno endelea nige endelea nige endelea 205
5: ehe
6: 206 207
5: ho
6: ore 208 nige ndeluwa dolar marunda
5: ehe
6: Nige derwa ko ko ligi nyangu du du gyaro aya ko le.
5: Ho.
6: Ni ko na mer le lo du du gi ajo na sina no e uwa na e ra na ga e ra ko le na wa ajo na sina no na ne ar ko le.
5: Ho.
6: Amma ke na dara wa me ra ko du du le me na dara li sai ni amma ja mi sin.
5: Ehe.
6: Na ko li sa mi ara ro jangolo.
5: Ho.
6: Ana nyor ga ni bonga mer le lo du du gi ko graare ni gi nyangu la so ro bi sham.
5: Aha.
6: Ingi nyangwa jamba ajo na asina no ye katatu.
5: Shie, ombago al jamba?
6: Ombago al jamba ye katatu.
5: Ehe.
6: Negira rana ra endelea ananyo renga ina ure ana ala shamba na ingira rana ra mitanda.
5: Ehe.
6: Nihi unidori la shamba.
5: Ho.
6: Ananyo renga ure rana sofa na egin gira jizu.
5: Ehe.
6: Egin gira juro de egin dogi ai dogi ago ore lo shamba na ke isho lo shamba day by day
5: ehe
6: ya go gira rana ba jira jo na asu nanu na egi yoni gi nyangwe bulo na shata
5: ehe
6: ngi mir lo shamba ni gi nyangwe bulo na shata more ne ngo de ni mir ngo ni nyangwe ngo ni me dia sara
5: oh
6: ore rana ra sofa ne me ara rana ga rajo na asu na nur me ba ile me ara rana ga en kiza ngage ni nyana ngwalo
5: ehe
6: Olo soto dado I.
5: Ho.
6: Nigera rana rarunga na gora rom.
5: Ehe.
6: Amo gi dirwa ba granit.
5: Ho.
6: Me ara runga ni le me ara si sengiren dana ara. Engiren na ore na giren na pai pai lururu.
5: Ehe.
6: Ore na pa je ni gara ne gi be e gi ba gi agen bulo na na itipa yani e bulo na shaba.
5: Ho.
6: Ni gi nyangu rana la ga jar.
5: Ehe.
6: Ne ago rana ara ore dar marunda lururu.
5: Ehe.
6: Loro ya manyar guru wada ajo kita nara le lo fa namo kegra ga ini nita nara maya
5: eh
6: ama noro na bara rigini ela ba le se ni gide jegi du mo pe gi du mai mane ja a yo lo wa jo ka blor gure nyo
5: eh
6: ni ako na ama isisa kajoki nanu kayangare jiluri ajoki ama ronyogam
5: yani kabisa kabisa onabo isho ehe
6: Hello.
5: Hello.
7: Hello. Hello.
5: Yeu.
7: Bale.
5: Isi dai.
7: Oh, mimi kwa kile nataka kutengela.
5: Eh.
7: Oh, ndio na leo hiki kidogo.
5: Eh.
7: Wao hiyo hapo kwa mpesa hiki kitu na kataka tai hizo kwa jambo.
5: Oh, uko pande gani? Kama muruiti.
7: Aliaba, leo tuko na kutengela.
5: Kwanza dosa ajiteru asneja.

0: Tong maneng kaganya.
1: Ibida rin siya mas sa drumura ng kapalang ako si Emmanuel Olekisi.
2: Diyan niya pa nanu pike ilelio ni kay Esa ita. Kwani?
0: Kay maginye siyasa olo siyo le Kenya.
1: Ishir dar maas eh?
2: Yes.
1: Nigyara maendeleo. Irwati yola rikok. Nigyara la radya. Nigyara sukul.
2: Nigyara osho. Nigyara karambe ni bika jay.
0: Imagine. Eng kaganya. Dere magya. Eng kaganya. Mayan FM, the Media Max Waves. Downloader ina app tata. Bitu manoto enkitesheni no emayana. Okibindi nenyana sidan negente sheba. Nito bere yankolongi no. Inage app nitume yok tengoto yi ormotandao. Keji Media Max Waves. Itumina app Play Store, Arasho App Store. Download data. Bitu miyok tepo kiwejiniti. More sauti. More you.
3: Mayan FM.
4: M. Na wong pointi na abishana eni nikito yuk naro county tenurumado
3: Mayan Mayan FM
5: Mayan FM na wong pointi le esumizo yuk kaji

0: Kite jaba tubulu zene bo yok ni kitu bulutua
1: Eremaya
0: Kira namba na boto lo sholema
2: Ashamo intubulu yok Inta yok namba na bo
3: Mayan FM

0: Keji Wizkid Samburu Dola Lining one singolio ojo lati o lining one gresheni ma yene feng bare Frank Solite. Asheka tugul odungani yoloji ena jamu wangu hapa anajulikana kama ke keji nake ni nyeri ni weji Shadi Mpesi jino nchere Suboling Frank Solite na kupata loud and clear tenibu mtu wangu Silu mtu wa Chelsea zaseni aki si mtengenezee mitambo juu ni mbaya sana. Mitambo yetu inasumbua tiai tiatu wa Kajiado. Shadrack Mbesi tutakuwa tunashughulikia mitambo tuone kwamba imekuwa sawa sawa. Shadrack Mbesi, shida ya mitambo ni gani? Emegini ngopi na kibo numinira. Lainingoni orage sidna na lainingoni ya show leng kwa jama wangu anajulikana kama Olungando yeri yolote ni uja na Shadra Kiseri Ambata. Jiro Frank Solite na kupata loud and clear. Teweji na ake yoloji eningro na ake Mayen FM. Anainjoy kabisa akiwa Kilgoris. Kwa hivyo inamana kwamba Kilgoris Mayen FM iko loud and clear. Romosori na abishana. Romosori are uni na udo, uni na udo na bona abishana. Lagi Romosori na abishana. Uni are na udo na udo. Are uni are na boto. Shogi sisi mwale ningoni marafasi yedo ya yolu wajo. Kaingira arume Mayen tena Rishadra. Mayen FM alo.
1: Mayen alo.
0: Yes Mayen ena. Poleni sana. Mayen FM? Mayen FM alo? Mayen FM? Mayen FM alo?
1: Alo
0: Mayen. Yes, Mayen ena.
1: Frank Ndawu.
0: Subu oleng Ndawu ai?
1: Subu oleng Ndawu.
0: Uko namna gani bwana?
1: Mambo sawa. Sile lage mpande sile? Kage ninginingo.
0: Kage ninginingo peno?
1: Ninginingo peno. Kage sabu kwa subu? Yeji maela sengetu Francis kama kawaida temuru wenye kumba.
0: Kabisa.
1: Kaya yangarani mjangaji ya nashiri. Iyo lalo. Ingi laashi kwa kino matangasu inona lengu mpaka imbo ya gara sana loroko.
0: Asho lengu le saitoti?
1: Wala mwiru munu tukuti. Kiroga ijiwe.
0: Ndiyo.
1: Kiroga ijiwe kukuru mwani. Kumachari ni mama nkishia. Parma sego kile ini ni Romaya NFM.
0: Asheka tukuli ulogina mruwa ekumbo le saitoti sawa sawa?
1: Asho lingalawu.
0: Asheka tukuli. Le saitoti lola ilingo ni temuruwa ekumbo. Ijiro nchere Mayen FM iko sawa lakini sabu kwa sigu. Mayen FM alo?
2: Alo Mayen FM.
0: Mayen FM ena?
2: Subo rengandawu.
0: Subo abi? Karibu ulinga rengide shene Mayen?
2: Kilgoris unasikiza.
0: Kilgoris mko sawa?
2: Kwa sawa kabisa. Ni mvua inaonekana.
0: Mvua? Sabu kenjande Kilgoris?
2: Nasha kiangasi imekuwa mingi sana.
0: Kupage lio lio dalili, sindio?
2: Dalili inaonekana. Lio kilingeza Nairobi.
0: Kside Nairobi katuku, lele ingi jabe sabu ya Nairobi oling? Lakini tunapambana? Epi?
2: Aizade oling.
0: Asho leng, kakwa dingira juku marubu dari nari shara?
2: Nani indise mburu wangu, Dalmo Kambe. Mr. Johnson. Anda Zambazu.
0: Ndiyo.
2: Ledama. Ekta Ledama. Enewa mburu wangu, Michael Barda.
0: Ndiyo.
2: Petosi Kaisai. Samuel Kaisai. Enewa mwase kwa wali.
0: Asheka tukul. Jadi umba, tiyadu ingresheni Mayen FM Frank Solite ni libira li. Tengu Facebook, Mayen FM ibna bom point na rana abishan. Lani ngondosho kisiero ye simu. Nare ndi mayo negili kisiero ya jo. Kayeti umba, tinamuruwa neba neniti. Kore no mama Dibo, kore no watu kama kina nani. No mama Ngishia, no ma Charity Pokin. Kora agesi ninye entite mpuni. Wote, waingie ndani tiyadu ingresheni Mayen FM. Lani ngondi Frank Solite ninye na oti atu ingresheni. Mayen FM alo.
3: Yes, Frank Solite.
0: Yes.
3: Mambo vivi.
0: Mambo freshi.
3: Iko aje?
0: Niko sawa baba, uko aje?
3: Niko mzima watu. Hakuna shida.
0: Hakuna shida.
3: Olengi jaga sabu kenda uwaji.
0: Kaa muruina?
3: Muruwa oloitai.
0: Oloitai.
3: Oloitai didi.
0: Keja siyo ba ningi jabe roloitai?
3: Alanya rangaime buguni. Raga kila kaya no kengumma hivi.
0: Ndiyo.
3: Yagu shida ya genye. Lagi dal dah, kaki nangka iya ke, kelaga jadi lagi yang kai.
0: Ho,
3: aku sudah iya dah.
0: Aiyah,
3: banyak orang kain kita raga, dan masih jamu dan ini nyerasa sahur yang lalu. Saya orang lalu soli ni lagi.
0: Asyikah tukul, sudah yang nangka nerobi kah tukul?
3: Iya.
0: Ingin jadi rana, makin dia nerobi kah, ni jenis itu.
3: Iya.
0: Tuna pampana nengi jangka yang nasi. katukul.
3: Yesiku oleng me me ndama ne djunguni ndona da na.
0: Ndijungu do yiwa ro guni maro budali sirana lishata engigulane mayen FM.
3: Anga se djingon mari mole go bogen. Edi djungu lo rona lo loy dai.
0: Ehe.
3: Edi djungu ragam baba de noy. Ore no boye yode.
0: Ndio.
3: Ore no bor guli ala kala ini bogina djig na maro budare mayen FM amba de ne bayen gilu ngoro.
0: Ashika tukul. Nejerumba tiaru ingresho na giro losho le mama yen FM saa 10 saa 8 na imalega nyo bayando moni unikage ora gena risho le ningo ni agiradu yaka ipotua jogi nchiri kumogimba nigiara tiaru ingigula ne box telege kuni mwagino wenkesha SOS World Carbonanza star 577 hash migiara lomoni kumbwa na risho le ningo ni kage bidola gajo isho malai gula na gigula ne box amu hapo ndiyo kuna mambo yani ya radega nido moni unyo le ningo ni liagunyo la isula ni longa lifunito mwondenebo aegiara bonus onga lifuni na raimiet tilo rungani bogolo da laisulu alafu waragesi at the same time teneki ndiba norole laisulu tiyadu na kigura ne box na kindu kia kabu dukuya kibuwa dola jo ole lelobokin logra aisulu kwanzia saa tisa logra yuguran na kibu ya abuwa da irobiya na api kiribogisi irobogisi okuni oge ole sofa mba kwanzia saa hii mpaka saa tisa na olaisulu alonga lifunito mungingoru alafu neki njenjezi enti na bena na yu pamoja neki njosi ole ningo ni bonanza araki bonus 5000 nyagu kaisabu kana kisulara amore ndo ni gias na yakangasa kwanza isho 10000 sawa sawa kirumo la isula longa lifunito mon alafu ole isula longa lifunito mon neki njenjezi either way enolo show longeresa enolo show le lor faransa kuna timi dane ni world cup enolo show le lo spania en timi ndio en timi olo show liai na ni akanani wengine wa world cup enolo show le norway kulingana waenda jezi niyo alafu at the same time age wode mwingigura ne star 577 ashibwagino the world cup bonanza na ngicho di bonus 5000 ni agurum 15000 in total plus negenjori en jezi plus nengaja yani 15000 in total plus injury injuries amodi 10000 isulurene plus eti age zero bi anirum emuna bonus kina Dan Kanocheng kina Dorcas kina Peter kina Anari lelo bogin ashendira gine girada adumero rwara igura ndari na kigura ne box anali shola ningoni kage kijola isulani tena bagi nasa kishugunye tarishane miado girumo singole King James kutrojo enkai airuko ningoni giro gwara rambare ni wejide studio amuka gumo kimbaka tukul na gumo girobi ya niyo leng tiroki si agi rambane gi maki ki magi lomo lempir lenke she sew sew ki do isi ne gi magi lomo lo ibirta enti molo show selengene melus lando mono bisha na junior starlets enti molo show o selengene girua gembiro nge jek harambe starlets ki magi silo mole kigura ne volleyball ki magi oleng lomole ngwerara amuyola ajore ngolene ngwerara ngwerara Diamond League ni robano lolo sholo shomala gil record wale seselenge Faith Kipyegon manze Faith Kipyegon tena hakushinda tiyari ngwerara na ngwerara ngolera damu ajore anabayigi abay lonte frontain nera namba niru wake si isulu irungo lagera rasi isulu kage kaldwa ligia joka nye jiru Faith Nyanyamali yani kia rambao kumogulene kima gidelege guna lafu kima gike si kirungi olote Wycliffe Kinyamal amanoro abay lonke Kinyamal tena wiki mba ni june nolai ningu ni nchengi birai magirelege kun Frank Solitei kama kawaida ni njibidari
4: FM Mayen FM na buhu mpuiti na abishana eni nikito yuku naro kauti tenuruma
5: Mayen Mayen FM
6: Mayen FM na buhu mpuiti le esumizu yuku kajado kauti

0: Nimefurahi sana kuongea naye by the way. By the way, Elias, ngoruagi doi, ngoruagi nyi. Ngore ningo Elias. Ni chatishe pembeni, sawa?
1: Ndago chatisha pembeni alafu.
0: Eh.
1: Jangasa yuwe na EAG studio.
0: Ndio.
1: Na ito wa yuwe na abdo wa alikuwa napo gile romosha kapune meguara.
0: Ehe.
1: Na liku wengie ndani ndani. Ndago Elias ilio tie murenda romosha ndago. Uzi nipite ndago.
0: Ay, siyezi ndugu yangu. Ehe.
1: Itagu wakitaka newe na EAG.
0: Jira wakingai?
1: Itagu wakisaka ama bado ya machesa.
0: Ah, bado yuko saka. Bado yuko.
1: Akwa mpigo sana. Ndago Elias ilio tie murenda romosha ndago. Yes. Mpaka tamati.
0: Asho link. Eh, watu wanauliza Saka bado yuko? Eh, bado Saka yuko. Amore ranare ndi molo sholo ongeresa na ninyigura na gira alegura nani Bukayo Saka. Na gira umore ndi molo sholo Norway, tiyarwe nkigura ne quarterfinals. Hapo sasa ndi watajua kama wataenda finali, I mean wataenda semifinals. Na kiyaku Erling Haaland aragi, buka, aragi captain Martin Odegaard ninyola alasa. Niyaku tenijingo na timo molo sholo ongeresa ni jana abu arumore ndi molo sholo Norway. Damu ajwa ndi molo sholo Norway. By the way, ore ndi molo sholo Norway bejingu enakesha. Beijing erishara quarterfinals nesho medabu ibangye ntimo lo shole Brazil Erling Haaland orangorogu na goli bugirari alafu ure ntimo lo shole ongeresa erijungu duwabe yibo aibangye ntimo lo shole erijungu duwabe yibo aibangye ntimo lo shole Mexico tengigura nasho mara iti ndongo li unitiari nkigura nasho mogi abwe gurantilo osho le Mexico nkigura na irogu oleng na gura na kita nkiwanja na jiru nganako baya 100,000 imajin jiru nganaka 100,000 tenigura tenejinge nkiwanja kalu itisipune anapogin ina yo jamu yela gira jamu wangu hapa laliku Philip Philip ara duwa kere nijiro nto ya gana na yolore yani mimi najua tu ku big up madame ono mamare neweji hapa laduwa no maro ligi njere gura nado yentim olosho le gura nentim olosho le nyo gura nentim olosho le erone di ntim olosho le Messi I mean ntim Messi agina imagen ntim olosho le Argentina edi adu na kesha tentira ki eshometa kuiba ntim olosho le Misri sawa sawa kwa hivyo ore di atu wa quarter finals na shomerina di mabu aiba ngaragi ore di atu wa round of 16 na shomerina di mabu iba ntim olosho le shomerina di mabu iba ngete quarter finals ntim Egypt kwa hivyo Mo Salah alitolewa hapa tengigula na bailo na iranga sare niweji na ilikuwa imeshika sana roho yule Jumanne. Kishukunya line ngwendeleshane miado. Kaka Grace sisitizo lengi nchere. Tudumwe simu no ronya star 577 hash. Tiarwe ngigura ne box line ngoni araka upesi gara dega ni kutiko lengi dega ni ora tomonage. Pegi bwa rumola isula lalo ngalifuni tomoni. Abagi na yilo lo da rumi ngalifuni tomoni. Nebo ngalifuni miet box. Yani ngalifuni miet World Cup Bonanza. Nyangu enadu yeri shani ngiri changamuka kina Philip, kina nani. Au hote. Kaina isululu na Nairobi ya nini ruwe anano. Penina reniweji na gira igura na wanajaribu jaribu bati yao hapa. Damwale ningu ni ajore tenisulu 10,000 na hapa niki 5,000 World Cup Bonanza alafu Aisha Njezi. Ina team na bene ya eniyu kiwoshugie esimu reniweji. Kishukunya le ningu ndarisha ni miadudu mosingolo le St. Joseph Bawa kadholikuwa.

0: dan naimwa soko fasta indim tata atole sulani lorubiani kumoga ambaka nkalusuni buni tolde kayake kaji gununo wore soko fasta na engibura nekinjorubiani teleleki ronyake star 577 hash nige lorubox oboti atwele wore telelo boxi na yata zawadini na abasha tete matata peya kwa le sulani kelele koling ronya star 577 hash nede maini la isulia mpesa isi dan tere shata doropo ling
1: Sipa karula ini ngoni diaru ingresheni ma UNFM imuna kigura ne box star 577 hash wala ini ngoni dimudo yesulu mpaka ngalifuni na ara ipuni lakini taba la siema tuligia genchere ure ya nare sharendo kine gia sirana kisho mera way break lelo box mera ukuni yake box number 1 number 3 number 4 326,000 yaro box number 3 ni njara ara 780,000 yaro box number 3 ya nara 400 and 996 yaro box number 4 yaro box number 4 ni nyedi robi ya nikumuk na oligodo ya jore Frank Solita yendo kina sirana kaingonra ke na kuangalia tu na kucheki cheki ure badula jo unachangamuka kabisa ngira iguran na angasa na nukwanza isho 1,000 acha tuone ajuga ngena darume na 1,000 dogo ya kwanza. Ara gesa lunga loji Martin, teniweji. Anaitwa Martin. Mike Sonko vile vile pia wewe utapata 1,000 yangu. Na kukujia dalisha dane miado. Star 577 hash line ngo ndolelo box lo rukuni. Tudumwe simu na line ngo ni ranya star. Star 577 hash. Nini na hapa na hapa tena. Kurocho gira la rila dogo ya akupa aku iruna iki romilo ne lole kaita na rishale kijiro go shogi au na lazima tumnase huyu lazima tumpate tege solonga loji mike vile vile pia lazima apate 1000 ya kutoka kwa Frank Solita ya madola ajoga gira igurampi wewe kulonga na pogin tenirumwa ga 1000 ya Frank Solita itayola ajore baadaye ni room 7000 keji Obama namba yake ni 0742 1879. My NFM, hello.
2: Hello.
1: Hello, Obama.
2: Hey.
1: Subu uling. Ingira yunga ma Frank Solita jadu ingresha ne My NFM, jadu edisha rengi gula ne My NFM.
2: Ndiyo.
1: Rodingo darele Saudi.
2: Ya, rodingo wabisa.
1: Kaido hidi Obama.
2: Abi Narok.
1: Narok. Bari ya Narok.
2: Isi dai Narofi. Ingira indele, isi dai gini ngirona.
1: Amado iba na Obama, kanyo dibe kiji Obama. Kai raba yinu de narana ji Obama by the way. Enoro ni rage ne kiji be kiji Obama kweli. Kero rio kira ji Obama ya no olapa rais le USA. Ninyake de joki wode ramu. O rais tabele le USA made jeleru ngan lang Obama.
2: Iye ma. Nijia made di uga ore ngar norma koi.
1: Ibuweke kidogo kwa silunga na kama kijiro kwenye rangarna nguvu oling.
2: Oling.
1: Ni yako na inasiweke kidogo jogi Obama.
2: Yes.
1: Zidai yule ngo Obama. Ningro na kaja jiro Frank Solita ni wajidi yaro ingresheni ni yaro box number 1, number 3, number 4 enelo mera. Ibeke ra juhudi. Alai gurani na kigurani box na isulu doida na risharanga lifuniongwan. Alafu nengi chori 3,000 bonus ni yako 7,000 in total. Na dola jo ili jinga ya matu wale lologira anyoka jo gingura naro ligado ili masa jo tena dola jibigira nyuaro leng Frank Solita kwanza nakupe 1,000 yake
2: ndiyo
1: na osho ke simu yikonfirm tena inoro Obama tayari dola 1,000 na inguwa Frank Solita ili simu no
2: wacha niangalia kwanza
1: angalia Obama megia raraka kaina karasipani
2: asandi
1: irodua mwala yake hii Obama miya raraka. Obama huyu.
2: Kai Frank amepata.
1: Amepata. Amepata. Aisida yule ngo Obama, umefurahia?
2: Ano rolling.
1: Ashe oleng, ashe. Kanya kijo kile lobo kile ogre. Kanya
2: yeye mbona kwa kisa mu, awe ya, ndio ndio ndio ngire ngaro ne ngasisha zaje.
1: Ndio.
2: Yes.
1: Kabla upate hiyo kubwa na ngasanya Frank Solita yote ni weji.
2: Ndiyo.
1: Yolo kuna bisaibu wakina adentiara ki World Cup. Sawa sawa?
2: Ndiyo.
1: Sawa World Cup imeshika moto na imekuja na pesa na imekuja na goodies.
2: Ndiyo. Nego naendelea.
1: Endelea kucheza alafu. Lakini wale tana raye na ijinga madu wale loloisho li ngeye na abisha netu nduringe nolong. Sawa sawa?
2: Ndiyo nolong.
1: Kwa hivyo wale rungani bwagila hirwa ke 1,000 uyu ako ndani ya pesa.
2: Ndiyo.
1: 4000 star 577 hash ngigura ne box alafu 3000 a World Cup bonanza. Huko kwenye nafasi ya kupata 1700 alafu wale na 1000 airwa kana tendera kia dola ajengere igura ndene wiji.
2: Asante.
1: Sure link tishiba kino ika tukul ayi wagi erishara sida ina anro kutunga alia narok sawa
2: kato kia ni mingwara rengira
1: ashe ka tukul shoma kia tukul yani ningo Frank Solidi ya mningiro na joke ya goody goodies jamana jingira na Obama nejo dayo ole roi irmasa ina ole rutunga na sida na njibo jie inkarn sidan na kia sipa katukul jake si rutunga nite niwe jiloji kuna jamana mtafuta hapa ladua jigurane jigurane box keji Mike ndakuwa nakuja kwako Mike. Mike. Naona Mike. Kumbo kulunganak. Kumbo yani tunagira ngote nojo kulunganak kwa gura nengi gura ne box. Kumbo kuleng. Wale lelo pokin. Kairuagi 1000, 1000, 1000. Alafu wapeo 1700, 1700, 1700. 4000 star 577 hash tenebo. 3000 bonus. Alafu na ule tengidi marai na kanyo kwa jaosho gilelo laidima. Aosho gisimu. Tumo singolio aragi ule nage kubironeji ya aito wabiali katukul. Lakini ngondada mdo ya jogi kia ramba wa kumbo kule na abu dogo ya tiatua alaki na abu dogo ya tiatua mpiro wangeje kwa ya narisha wale ningo ni nithi doi entimo lo shonga gula ni melu silalinto monobisha na irehe ni rentira ki enkigula na igula nitumeraba iki tena ngiro gane robita nyayo stadium nini ngiro duwara isu ili amurute jiro nchere egre giliwa ni lovenyo lo shaju empa ngukesho mape abu wa ngure entimo o selengene melu silalinto monobisha na lakini ngolo mwono kulona galdu irisibu ni gondo ya ni ngiro rora isi nebo siro yali adu aligimba gumbo kamu wale tena kigula ni ngigula na risha rai yari dibagi abayolonga igula na rewiki ya na ishari enkigula edukwea aragerisha na edukwea amgera home and away na irudumo kuna selengeno lo show wenti molo shole South Africa kaldu aligia joga yabalo ngiro rudu matokeo na yanaki gura ndo ira ra emetaba ikini njana la amuri anaki buo kuna selengena nga abu ajinge nkesha ese use FIFA under 17 World Cup anaki buo agwa igaja ala iginu
3: Olo Show Mayan FM

0: Kite jaba tubulu zene bo yok ne kitu bulutua.
1: Ere maya.
0: Kira namba na boto lo sholema.
1: Ashamo, intubulu yoga. Inta yok namba na bo.
2: Mayan FM.

Sile katuku lo singo liyo le Moses Melita ojo mwaro wadala ini ngoni diaru ingresheni mayone fengbele Frank Solita irokuna sai ente ibalda ikani doi ora romono isiet njore gurire sana bo ente ibalda nari shola ini ngoni rosho gisi esime imo romosori na abishana romosori yare unina udo na bo na abishana aragi romosori na abishana uniare na udo are uni are na boro liyo gisi roya joga ingira ruima yandokuna sai ente iba kairo yi etiu enkolongino araiga ya inguna ye enkolongino ya narishara kai ingira ruima yandokuna sai negili kido ya joga ingira ajogi mwana udare neboti atua ena rishara kaka ura kero ndo kubagini agirado ya kaitada munchera ajogi ule rena rishara ti atu ingigula ne box na kaingira abu atu mila isula kumok zaidi tenebo siye shomogi abu ile birobi ya nina agira igula nidari na kigula ne box anchere wa rishara ti atua ilboxi urbox number one tenebo urbox number three urbox number five urbox number one or box number 3 or box number 5 na nchere njegbere boy gurani narishara ni rumu ngalifu ni tomon plus ni boni gini 2000 e bonus kwa hivyo ola rungani ba ono laisulure narishara dia aragi ole laisulak tiyari ngigurani box ya narishara na ngalifu ni tomon nare njegbere boy sulu kwanzia sahi mbaka deni ning Frank Solide ipangita tiyatua studio etido jama iloji etido Irene deni wajine jiro Irene Frank Solite na sasa sisi wenye tulishinda 1077 emena na idia kayo marangasa anyu enarishata mire nyamali baide windi maisulu ngalifu na abishana ndo ya kesi yago isulu nena robia ni ngalifu ni nara tomon niyago nejeri umbole ningoni diaru ingresheni maja na FM buyale Frank Solite ingirage ay kunali nejola ningoni kage ngalifu ni nara tomon denarishata ninye ingira ay abu ay sulu nye alagi ninje ingira abu ay sulu tiatua enkigurane box niyago ule kwanzia sai na nejiri umbole ininguni 10,000 ninyingira lai suluri ya rengigula nebox wala ininguni kwanzia sai mpaka debadai ashole ndelo agregula nkina Vivian denebosi lenini 0707 namba yako inaisha na 92 alafu edisi ninye na mwanganki 0759 ringi nambenye na 42 angade lelo agregula lai shinda 10,000 plus 2,000 bonus araka araka wala iningundu dumu na simu nuronya star 577 hash star 577 hash wala iningoni haraka upesi kichukunye si wala iningoni sumangenda rikilegu le kea le gira ni uja mgira rikilegu kea re studio kage kashukunye isum terisharane miado kago lendo kine gia sara inarisha wala iningoni na inkalifuni tomo nikingira isulu mwengigula ne box to runganak na alo wede gula nikigula ne box inarisharana yu ulesula kwa baya 270 270 peke yake waisulu 10,000 plus 2,000 bonus. Na kainani yegi ndiba isumana na alagile logileku lekea. Ndenga saatu mkwanza alagina ngasasi ya ushogile lolo idiba nje tayari anuto nena.

0: siba karugula lini ngweni tiatu ingresheni maje na FM Frank Solite ni nyubirari.
1: Ormasanim kake kello ni tanyama lenchoka masai nonoka egitoronke nedungi ngishukule nedo yobeito sokoni na tana kila show aragirkuo nemesio kia bolu tenera ndokiti nenchoka tara majira raso minono kwa lchani le force one amune nye onga de so minono gunkurt na jinge monywa irikibye wengko shogo so minono ka yadumo yu eleshani ana force one super o force one plus nito biruno tengariano easishore ki cobalt o selenium na shugo ki so minono kanda Nito sidan bioti shenyem Kishore masa apokin Arkuo olashom Iswam na araposho Tenebone no ijoka Nishore sine na namu ya Emre force one Tongi bimut ekwate lita Nuswe lita Elita nabo Mbaka lita imiede Neako meato rparako ni Lemetu menariswere swame nyanaga Minche nchuka itanyamal bioti show swame nonoga Tabaiki olduka le agrovet Likitaniki Ngilikwanu olchainile force one Ninkishia nira mataro swame nonoga
2: Enke guran etumole guranak onke guranak tin gor mashabik tonke wanchani e drapo ko siligi o akunyele sulak
3: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
2: e bloso toa il a pagé couleur corio ne palle palle kiyo
4: c'est le mien mashabik na si wachezaji
2: Kikureku wancha zonka muka Kikitenda banana kona tenki jabe Enkiguran nati atualta ujalang
5: Maya
2: Enkiguran ne maya nefema Ibojare franga solite kotata Pukulumi jimamosi Itarusei setenda maa omedosho sato monobo intiba
5: Maya nefema
0: Esiba karugul tiyaru ingitashine maya nefema Leningu ni ibojare franga solite kotata Toku nasa yoleningu ni gibiru dukuya kingirana haka ingorimbajo kajietiu tenari shata tiatua kingiradu yaka isini kijinatu ingi guna giradu yaka likinda inchiri ilikuwa do imbana ya ipertanage ukotena isho lengo wala ini mwini kia bado ibatisho na inapika na ukotena isho ilmarita kia basi yedu na ibatisho napik ukotena isho ilmarita wala ini mwini kaisini kiliki ajo kajietiu mba ruliko na yajo kaisene ngaraito birake ne kiligidu ya jamadu na irene lemera kyo kishorpa yana magra edor kiligwe la dora energy frank solite imagine kiligwe la yana kyo kishorpa yana the same time no kishosini ye oro kijana ilenye ule na duo mamara kena duo rasat ne jindani nyabari shopi ya muu kejingi na alai kejina anya katikati kejingi ampolos walungana kuwari na ilamera katukul Mwangu hapa najulikana kama Jackson kwa yanasema asante sana Frank Solite na kupata loud and clear na guys day na katukul mambo ni kama hayo akwale nejo line ngo ndingi gura ne box ro ngo Roy Felix ni weji ajo eti Sultan Hamud ajo tayari era ninye irobi ya ninye na kakona 12,000 yake 10,000 ngwengi gura ne star 577 hash alafu neti na 2,000 isho rai e bonus aragi bonus ashere lo bogo gra aiza miatua na kigura ndenari shara tiyulunga nakili jono Naramat 07079924 iti yake si Ezekiel iti senyarunga niloji mepukori vile vile pia Yunis senewa renebo Naomi iti na senyarunga ni yoro ana Felix Felix yu ile Felix lakini Felix mwingine Naomi vile vile lelopo wakino lini kwenjaru ingigula nebo star 577 hash Josephine vile vile kiri ido ita nari shatra karibu oldunga ni le 101 nari shatra giti 101 tiatu matu wa oldunganak 246 merero ndo ili nyeru kintabagi nusu ni akwala ini ngo nincha kamkwai katoku tiatu na kigura e box na nalisharamu kumone narubi yani as time goes by yani egirai anjika ki finals tiatu wa enkesha eseuseu kake ngirai magambaye tipate ni ujola ini ngo ni kaisi nikiliki ajo emana ite nilo mera ke ugishorpaya ne ugishake sininya inkera tiatu wa enkang kebasi yedu na hii batisho na jingwa la dumari ya wale rontu kibonu newejo la iningoni kaisi yedu ini giruma kwa leka ikilikuwa ili mjilekea kiara kwa leka ikilikuwa lekea lutie newejo na hili runaka isuma kwa la iningoni ya damuna ya jongira asibu silo kilikuwa na mashini hapa wale rena mashini ya muatu wanagonga na ye proper ingigula ne box na hivyo ndiyo nataka yani wale ndo kina yake na yunaina kini acha tutafute mangorusi yedu hii mengoro siro ilo gilikoi chatuoni negrumo gilo gilikoi star 577 hash kaina ule anuagira iroma mbo zangu hapa wewe unachangamuka kabisa. Eh anorilo kilikuwa hiyo njere kia rosinagilimuge ya enemeshu kwa itankei lenko na kia rosinagilimuge ya kwa itankei lenko na narugi ni nyero lalilanka lifuna boi na udondo mwenunio kuni temurua olomunyi ole murkat te county orige jodo njere kia rosinagilimuge ya enemeshu kwa itankei lenko na narugi yaba ni nyeto lalilanka lifuna boi na udondo mwenunio ongwa 1934 temurua olomunyi ole murkat te Kajiado County ngira yabaninye ole meshu Maika ole Kipish tenebo enemeshu Sinta Kipish orage na reshata engana shaba ole meshu Tuirai Kipish o Paleisa Kikwai Paleisa Kikwa Katoria entomuno ni yabaninye ole meshu Lenko na Rompen Lekirie entomuno ni yabaninye ole meshu Lenko na Rompen Lekirie enkaini hapa ninye nepeita lenko na rama yana nkai tuangera na udo Ryan nkaikoni sirintai lekuso tetoya na ilenya ulemeshu Raigot saitet Eliza Kirase Kankes Simintei Benjamin Tiampati Lenkona Alex Wantai Lenkona of Florence Nantoyo Lenkona Rungaye inkera onkere enye Artamoile tenebo no kakuya ndomoni siet oile ono wakuina ara tikita itaino sisi lenye tangaji olmenenge sibitali kitoko lige jiodo Jumatatu ndalikinto monokuni laba liobishana olalanga lifinyo likita moile nesujionko monowenu karoro tangange nye temurua onkinye Kajiado Centro olige jiodo yeyogi lankinyosi ya kainye kironyo raisul kia ya naino laini ngoni kweitankei lenko na narewe kia pani nyarola lenka lifuna boibi na udondo mwoni unio ongwan temurua olomunyi ole murkat Kajiado County na enkera ya pani nye ole meshu Maika ole Kipish tenebo enemeshu Sinta Kipish enganasha pa ole meshu Toira Kipish o Palisa Kikwa Katoria entomuno ni hapa ninye ole meshu Lenko na Rompen Lekirie enkaini hapa ninye nepeita Lenko na ebune hapa ira uosise lenye tankaji nake nanukarieki alagi tankaji ormenenga tiyatu wa sibitali kitoko rike juodo Jumatatu ndarikinto monuni 13th ndarikini tomon okuni wala pali obisha nala wala kalifinu kita mwele tansujunko monu wenu kala turo tankanyenye temurua onkinye Kajiado Central Kajiado County alagi County orike jodo neje tu mbao lehi ningu ni kaka dola kwa leka ikiliwele ni uja greda jogi Frank Soliti tafadhali hii makinyeto hii yoke mba na ipirta ilbanot tenebo siya gira yu tumio lento mba kidola rabanura gira yu tumio lento mba na ipirta ilsiasa nebo rabanura jagira amorisho lente mkwedo yoro mtandao inebo rukulia na emurdo yoro ngani yake yote mekulia gelo rabanura rongani botro tenebo si orongani oti lehi ningu ni kai sini gili ya joka ito yeti ya nyama lito mba na ijone na naka nyobe gira rabanura anyora meshomo gia buwasi shore rongo ito ine ijone na ibu abu ayau ilikuwa kila ijole lola iningo ni tormosori na abishana tormosori are uni na udo uni na udo na abu na abishana lagi tormosori na abishana uni are na udo na udo are uni are na boroli yogi siro yola iningo ni ajo kairo hii eriwe na bae na inebu ajo ole anare shararba nukumo kole na kenyur arumori shoti atu wa social media mekulero hii ebu ya arake mekulero ya gilarba nora ashila katukul mba na ayu alungana botoro kutenebo si alungana kooti ora hii berodoko ya kwenye jola iningo ni dada mudo ya ajo ole embaye tipa tenare sharana vingura ntiyaru ingigura nebox dada mwakisi ajo ole ili sharpa wakini ngile gura ntiyaru sharana na kigura na itu miro nkalifu nito montola isula ktiyaru box namba nabo namba uni o namba imiet tenebo si kinchori 2000 bonus e FIFA World Cup bonanza mara jinsi yorigi wala iningo ni aisi ya na yolo ajo kanyoto hii ananyama lina dage muri shorba note nimegule shilu ajo ole runga lo muri rona runga na kituwa era dage muri kila mtu ole anari sharade social media tombe siyasa enilu ariye by the way ne gimori proper mayen FM alo
6: hello
0: mayen yes
6: wali
0: wei
6: mambo
0: fiti subo oling
6: oh jana ni muruwa ngiro
0: ngiro karibu olenga tuengite shene mayen FM roni ngodo yengi guwana negiti jene weji Runinga ajoro shirare social media by the way na tenira ole kijana nina rage gira si shure link tomba na ipirsa emorole ne morisi siasa ni ne morage runga na botoro ne morishodu wage njamor kila mtu jadu ambe siasa amare mao nino ka yeti wele kwa
6: kada hanyi ambaro kono
0: wele
6: amu tohono raze na uzo mohingara ndo moro
0: ndiyo
6: kukadal na ina nene ambaye na tohono wole
0: kanyo nagirage anabaye yani kanyo na ina lemea umba nijo kuna na kanyo na yage sidi maini asibi aduli aje shumogia kwa ikomesha ambaye nijo ni anamu yolo degu naba na amba kuna nagira asa tena rishara tena generation
6: kadio na nene mwere yuso shumiga nagira una na mambo ogoro siya nesi
0: ehe
6: nago kado yu maina nungara tuwe bebi shumeta amoto kono raro ni
0: Asholing. Ma yenafema lo?
7: Bwana kutata.
0: Yes.
7: Good evening sir.
0: Good evening sir. Mambo vipi?
7: Kwa sana bwana kutata.
0: Subaroling.
7: Yipa na link me. Yolo na?
0: Ata yolo ni tu.
7: Hey. Aba radio si age. Ramuru na ari mogre ra giti.
0: Mogre dara giti by the way. Ode raya kusema kweli. Mogre daru yara giti by the way.
7: Ama na doi kai ya kumi yolo pa msubu na hadi duo le kukama
0: kwa le kukama mwenyewe
7: long time doi nye kwanza
0: na doa doi yole kukama jokin take study neweji
7: eva hindi si si mwoto
0: na bis na
7: leo maneno ni moto moto wana ureza ureza ame nye ureza nye mbogi sinara kulo kulo nye rengayo kulo lewa doi ya jo nasna lengi kukura ai ni amurai na nato
0: sayo ni amurai ni anarobi ya ni my friend dodo ya roya jo kinduri ya nari sharia 10,000 isho gira isho ya mu
7: jine ni nizogi arumu tu bwana setuke
0: imagine
7: banyo rangai na jasa lakini ore nado hii baati walo ngani na baati baati ya mtu ni baati yake
0: baati ya mtu ni baati yake kakote ndoki sida yu elekukana nchere
7: ehe
0: bora kijira nari sharami ya rangiri igurani metie niko biyako yutuake nye baadaye lazima kebi rumi mbisai
7: ay lazima kebi rumi ngiriro kina wana rao chukulungona kia mkurana nimi lo soronga ni hova mimi na yesi sai na grajo yu ni marumi to naje ya pana ya try a bit
0: try a little bit
7: nimi lo sadoho
0: ningro lo Felix ni weje ni sultan aja mipiga mara 11 mwisho ya kwa chua
7: ameenda na 12k bwa
0: orgu mogre ni weje le kukajo kia nairi wa ushuge simu
7: ay ne kijua kibasi ni mewin ni ako narabala marijenga mjada lolonya renga ya mu yura adi agwana mjada la marambili ya na ningito
0: edi agwana mjada la marambili kaya kawade na yendo na ine ki sisitiza siyo ling
7: ehe
0: mai sisitiza roi siye marangasasi ya sisitiza na orba not omba e social media
7: ee anarogi na ji social media lolonya renga ya na anarogi na gara doyo kolorunga na koloje nisia itumia social media jengwito inimisha
0: ndiyo
7: ya kana sinja nanu ajoki koloronga nago uja ajo na sinano Gen Z menori ronye kwa nsanganyi
0: ndiyo
7: amolo ronye ranga iwore doidua anapagara tereshabangi na agitu mia vendo kina Gen Z piti asho yange boko
0: ehe
7: na iyo nanuna ila umu sirkali kidoka amu ure doia na aditu kulia imbali ya naro kina yange boko shuleni na naro kina gara wanya maliza nagata niyangu kekira isikati ya mbari za nagara isia ena rungu na jisi social media kekira rungu naga itumia ainya lani yanga sinyaku kitumia ninye kulosi ya sani rungu na niyangu kanga sajoki ninye rungu na emi ndogige isho siya sani mitumia nda mkena kwa mfano nitumia ina yyo rungu na jogi chomra mororgila roje ashwa rungu na uje
0: ndiyo
7: kagira yulo radidejo ore lorungani lila amur na ore lorungani nimirisi ore tana gidite ye tana buru te ye
0: mhm
7: umutu waka andelea kukunyu na kasi yaka asho atandelea kula chakula yake
0: ndiyo
7: amefuna mazuri
0: ehe
7: neme zodolu ni ninyajo ninye ninyenda ohama ajo vimodisho
0: ndiyo
7: ninde bagi ye nyala kwa wanangarma
0: kabisa
7: na kaa hiyo ni nyananga sa jogi ajo na asina no vila itire eme njedu mia ndai siasa ni mena boina
0: mhm
7: ure niyarolo nyorenga ina ya raido ira rajo na asina no vila itire uro fie simu mero fie simu ya nyamali
0: mhm
7: ure rana ananwara uli kukao site simu na ananwiro mba atoro
0: ndiyo
7: na kende lea genye simu irona duoba anairorida
0: ndiyo
7: Neko kayu najo gurunganak amar dal gurunganak langkanyit. Ure zenyan ni yu gurunganak ni kaya ni te iya nyerar kulega.
0: Kweli.
7: Iya nyerar gurunganak ni kiturburu. Ure ne musho na ninye ne musho na ninye dois ninye ninye mtota nuling na kenare ne yulu gurunganak kara. Kara radio gurunganak sabugin. Amu gwana kutata gelo radio ninye businyo gurunganak sabug. Age gwa gurunganak yolulunga akili. Yani ota uloshurunganak yata yani. Akon akili punguan nago ejika lolong orangnya akili ajo na asin anu ya akili anda munot ne dubula si ala gorongannya ikoma ke mawazo
0: ni
7: akili ne morizo sinya de social media ni mesi dai doi
0: rohono goling
7: na rajo ke nanu rongan na gorongan negeti iya ni rongan negeti osabok ni ani rosabok orgeti
0: ure
7: de nya ne ndiyo si ni ke jori yanganye
0: ndio
7: jori si yanganye
0: kweli
7: ya wone jana na jero ba mamuru ru ajo rongan alang ama maromo no doy kurade sida na re no lo da aglo sia sa nendo sa yam ga au no sa da re ne sia sa ni
0: ti re ngulo a jo le ngole guga re jo le guga ba nanja ge be aglo sia sa ni kuna ro bia nenye no sa ra ge ni juri nguru by the way na ge se ba ra ko li am kumo do imbi sa ye sia sa na ni shara yani ni mingi sana la like no ole ra gu le bana venyana dolda kai do jeri kuna bisa ipoki na kuna rifa bia si maendeleo kage megere na ita begin nyinda maendeleo lani ngani kagwa maoni nono alafu agira kai segi ligwa nunjere ama do shi ku do banu lobo nu amuri shore social media ke kula ri goro shojo ginda yenda murisha na ntaya go to nini damu aje na gashe ni murisho cho bibo dwa kai fraishe le ele ele sia selingara ajo do ni nyingira ra nguru ba ajo shi na nungeri ba ndu muri na buye dagara riba na ajo gini ole rungani wana se venya na ro murisho by the way ni weji kagwa maoni nono kola ini ngoni ba yana femalo Mayen FM. Mayen FM na mbungu sasa sauti ile radio kidogo. Mengira ile wana pia ameamua kujisikiza. Radio ndio sema roninga joga iroshi iko ni arage madu na yeye ni oshodongani simu au oshogi studio. Iko namna gani? Mayen FM alo?
8: Alo?
0: Alo Mayen FM. Yes.
8: How are
0: you? Sida yeleng. Karibu ole ngaru ingire shene Mayen FM.
8: Nanga ole lomu road beri.
0: Karibu ole ngaru ningo dojorgiu. Roningo.
8: Ruami.
0: Ole runga lengira ngamana runga loidi baro ningu siya do yengi guana giro ini ngiligua nu ajo kanyo roibe adage mori shorba note social media. Kwa kula rigo roshi lo agira jogu loba nomiro mori shene yankanyi lage dune mina. Alafu kanyo mao ninu na iro kula runga na lo agira mori shorte social media emu runga na ni waje mori shorba note lariko giru ya gisi agu emu do nyamba kadunga na kituak. Aiko rane na yeni ruwe na gimini yankanyi katukul katukul. Kanyo na ligino niasi na kanyo dina gira ge unarugiri mpo wakit. Mayen FM alo?
9: Hello
0: Mayen FM.
9: Jambo.
0: Jambo sana.
9: Wow, speaker 001 na ranya nyele.
0: Speaker 001 karibu lenga rengi tena Mayen FM.
9: Sibo lena ngi muri yake kulia. Ni kigirai maji. Ni maji ndo je te bado mimi.
0: Ndio.
9: Kwe nare nare ndo kuna nyamalo ni nini ma je sibo le. Ore oltungani kitina ndo kine memari kinu kiaboli ya mumogre ya wa oltungani ya ulbuto sorgiti ava kia bolu ndo kina teji oltungani ni jibu file na jibu wa nyatae wa nime ormenye nime oraje sina nola lasu kera ito jini kwa rake gu neba ikine nkikombe ajo sina nwesha ikitangari yolari koni kati ni juru kera gusha ito kisabu na laju wa nyatangai Eba yenye njoo mbaga ranga la basi wote tayari gumi taa polisi ulianga muzi aje sana muzi elaita sana kichwa ngo elaya rudi aje taa. Na wote na yento kama yina na jiji kwa nani anga polisi katika mo. Sinelo ninyal kioo na eito sana sulengo lenga mukia kuti sinelo tofano.
0: Kweli.
9: Amur alari kuni njoo la njoo kala janga yeri.
0: Ndio.
9: Ini yolaji ore na abaji na yejanga yo ebe ore abaji ni arangasa kinyaje sina no na tebe ye mijinda isi ase ore tankara ye na bagutu kino na ala ni malemi na la doonte na abaji ni ije kenji ore beja la abaji na abaji aje gila itero
0: ndiyo
9: wow enyor niata ajo sinanu nena ardasini pookin, niaku ninyala niji kolapaga ilo atamore enapa ilong kata ele ilo apetaani enkaji enye, ilo apetaani enkaji enye, ilo apetaani enkaji enye nena
0: niruyo rambabi
9: niruyo mbapoki niaka ina nini ya kutunga natu mponi wala ati nchio tenimo
0: ndiyo
9: wala leme ati nchio kaje sina nuna imi no labda bila me me wali natozi po kinde niyaki yake imagini shiye yake po kitozi na kaje kisele leke yako wala kira nini me me pala
0: Asholeng o speaker 001 kingira ga bore nebo ndio
9: wa ni damu mulonzi na dalaba le sina baaje gato asabu ke ko to pomoja yo si
0: launching yala ndaligi ni tomon oi aja
9: tomono ilo labale
0: isi ta sholeng o speaker 001 Ashole. Speaker 001 ejiro njere gela kwanza launching darigini na ana nstiningo tomono isit. Tomono isit ola balisis. Ndiyo. Ola ningo nejeri mbaati yadu ingitashene maje na FM Frank Solite ni nyubi ola ningo nikishugunye siyere risharani miado. Kage ule doi nabaye na ingire ayo magirini ujine imbaye tibar katoko lapo. Kiro duwaru banora ragi. Aradua na nuruba nuruba idhewe wale rade muruwa nati na nuara giteku. Te word na ingua my friend. Yani wale raina ward meare ndugu na jinyo egimori iraudu ngani lira yani bora kiji mera wale opinion inono re siyasa ara gore wale yendu wadi nono na agaba ashari wenele rungani wewe mambo yako kuisha wewe mambo yako itakuwa ingini kashukunye siwala iningo ni ngoro ulugule iso lak lang tiyari wengigula na box star 577 hash or box number 1 number 3 or number 5 10,000 imagine ngalifu nito mwoni jengira isho alafu nitugi atum 2,000 bonus agarage siya jugida nari sharula iningo ni tenabagi saa 3 negibwe isho yo nenarobi ya nini ngitugi abo niki odungani enjezi inagila a world cup na inelo alakuni nye alakina gira support iyo team enye una support ngitugini abo niki jezi ya iyo iyo timu ambayo una support ya tu wa World Cup ola lo nkali finauri gida mwele nanu Frank Solite agemjage sigiri gina ola ini ngoni ajo the more ningire guran na the more ninjo gawane resharani ya gunyo la isulani kina recho asho ling loda agesi lungana lijo lo koshal vile vila kondani kimuna mosiany loda nagesi nyolungani oji kotia tenebo Christine tenebo Mary Naomi vile vile tisinja lungana lijo no Evelyn wote gira igura ndiyari wengi gura ni box wala ini ngurine gira doile lobo wakina abu wako ila isulak araka araka rumage simu no star 577 hash na by the way wale lelo lero nduguran mpo rudo yolo ngandiyagi unangoja nini kanyo dingira nyubero ndariru yiru nguran changamuka hapa ndiyo kuna pesa imagine tenengira isho 10,000 na wale rubogi silo tiene kwa jina rubogi siyo kuni wale rubi yana isho wakiba isho yo wale diaru rubogi silijo ele box number 1 326,000 durarara diaru box number 3 780 996,000 tiaru box number 5. Unataka kuniambia utakosa kupata hiyo pesa? Yaani hata duo lakini hawa kenye na Nairobi yani ama kenye ni mirumu ngumo, mirumu na duo 7,000. Alafu ndio na kuna 10,000. Na kina Mary, kina Benjamin wanachangamuka kabisa. Na inafaa. Toni mwana hii Felix ajo igurana karibu mara 11 na akapata 10,000 yake plus 2,000 bonus. Lakini ngoni ikishugunyira risharani miado.

0: Enkaji nero wadwa, enkaji nigiworwe lio.
1: Kiti olo ingange, nikitabagitia emurwe kimuka.
0: Olo nungota.
1: Kona baridi.
0: Medungi.
1: Meto.
0: Orupo simuru.
1: Eora kule.
0: Rotian.
1: Kisiriri.
0: Esikirara.
1: Nikitisi naira sirasa.
0: Maji moto.
1: Tenebo okatakala.
0: Ndiri nga ujiadwe ngiresheni no namba nabo. Mayan FM.
1: Itnabo opo itinabishena. Ewangan olosho.
2: Mayan FM.